0: magbulat man gani ng bagol og bunot nga grabe kapilit, kanapa kang imong gugma nga Ate Craig gagunit. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
2: TV Patrol.
1: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
2: TV Patrol.
1: Replay alas 5 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ugmatag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon, gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
13: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town, Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9, Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite Music Radio.
16: FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayo bet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

Gaya tuai malimutan kaya Bakit sadyang kay hirang mabati Kapag puso kapwa nagmamahalan Sino kayang

0: 921.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig pag-o kini ispray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
7: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing: to collaborate and serve Davao de Oro.
8: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea!
10: Nibilin, Luar, Purok Singko, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum Sea. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang modyo gamit niya sa Magnum Sea. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit dyan iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
9: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
11: Ang Magnum Sea mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
19: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
20: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
22: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
23: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
24: FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Gobernador Engineer Raul Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
27: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
4: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
29: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tiyan.

0: huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Hayaan mo nang ako ang lumamon sa iyo. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio.
2: FM Radio. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete. Murag kuan kita katulog karon maayong man mo okay ra. Maayong pagbawas makatulog. Wa nay mga usay kana arthritis ba?
2: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Ang bulahan.

0: Okay, hello sir, maayong hapon.
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pila edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Dua ka box na nga pito-pito capsule ang imong nainom?
1: Oh, pero sa ako ang inaan ko sir. Patulo na magun admit sir. Kung may ayaw-ayaw sir. Kung may kwenta pa rin sa doktor. Kung may akong inaan nga. Nagbabit mo sa ng pito-pito. Muna mong ginagamit mo ito. Naulihan mong kukod. Muna na mong giglamintin ka ron.
0: O si sakit na mo sir? Kining?
1: One, ganang complicated.
0: Si mong mama po, unsa may sakit po si mong mama? Ganong ga-maintain man siya?
1: Sir, all sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na sir, kaluyan ko sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo yung nungugdapito, kalayan ninyo ng pito-pito, kaya mga din ang naka-isa kong karong kalawasan, ganang complicated.
0: Salamat sir, God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Summer na naman!
5: Summer na naman!
4: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
6: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
7: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822. Goodbye!

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko ang ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko po ang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaan, sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom, kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, ang agrikultura dili lang gigikanan sa atong pag-adlaw-adlaw nga konsumo. Dako sa kini og tabang sa mga naglain-laing industriya isip source sa ilang raw materials. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Lusminda adorable. Ay daghan ko gibati. Daghan ko gibati jud. Perting daghana karon okay na ko. Lastin akong lawas, daghan akong trabaho may mo. Bakon baya ko sir. Bakon ko pero akong hubak mo nawala na. Kapsol o kape. Okay ra ang kuan ko kanang ang ako paminaw sa akong lawas akong kuan kibalis ko tuto nawala unya. Kuan jud ako paminaw mo ra okay okay kis ko. Magdum si epektibo barato ug makalas kige sa lawas.
2: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Roswinda Prisbico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayon. Kapsul, pigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan di hapon ko. Niya mapasalamat sa kukang, Mami Lucky o Captain C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite Music Radio.
10: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Gipakilig paghumay gibiyaan gigitik na lang unta ko nimo aron wala kay masakitan. Why? Hala no.
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: For keeps nga agri tips, mas maayong magtanom og Napier og Indigo Tree aron makatipid sa mga ipakaon sa mga kanding o karnero. Tipid na ka, busog pa imong mga alaga. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

stress. This city sa Kapur, mga ka-vibes. Welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Ay hapon kaninyong tanan sa tanang mga naminaw karon mga ka-vibes na to, ng mga suking tig paminaw, mga kasilinganan o mga followers.

0: Mabangloog, happy happy birthday Congresswoman Maricar Zamora Mabangloog.
1: Happy birthday!
0: Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, mga ka-vibes na to nga nag-celebrate sa inyong adlaw nga natawhan.
1: Happy birthday!
0: Og sa makausapa, happy happy birthday Congresswoman Maricar Zamora Mabangloog. Og mubalik lang inyuhang programa mga ka-vibes. Humanining pipila ka mga pahinomdom.
2: That time check was brought to you by
3: board member Col Herb Zamora Apsay.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS, one station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
8: Ay! Hala no!
9: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C.

0: mapalit sa
1: Davao de Oro,
0: Fifth Pharmacy,
1: 5R Drug Store,
0: Lizelle Pharmacy,
1: Genacor Drug Store,
0: Cyber Drug,
1: ug Daklan Pharmacy.
2: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
4: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers.
7: Hugo's Nest Salad,
8: Sizzling Pork Riblets,
9: Back Ribs,
10: Green Soup,
11: Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia,
12: Halo Halo,
13: Cheesy
14: Tokbokki,
15: Korean Rice Bowls,
16: Bulad Rice,
17: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
18: At marami pang iba.
19: Saan ka pa?
20: Tara na!
19: Sugod na tayo
20: sa Hugo Bistro.
21: More than good pizza.
22: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
23: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
26: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
25: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
26: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
25: Likayi ang dialysis. Protect kahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
24: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
27: Summer na naman!
28: Summer na naman!
27: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
28: Sa Amcor!
27: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang bagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
29: DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
30: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
31: One station, all the hits.
32: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
33: This song is brought to you by
34: Governor Engineer Raul Mabanglo.
35: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
36: ACS.
35: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
36: ACS.
37: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
36: ACS.

0: Yes! 38 sa kapunong mga kabayan! So welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. O garong takna mga kabayans, magpubarubanta para sa inyo ang mga song request and greetings. Garong takna, mayong hapon. Kita na mga nagtanaw karon live sa tuwang FB Live, sa tuwang Facebook page sa FM Radio 96.7 Davao de Oro. Huwag sa tanang mga nagtanaw na minaw karon sa kahanginan, mayong hapon kanyang tanan. Huwag sa makausap pa, happy happy birthday Congresswoman Marikar Zamora Mabanglo. Huwag mayong hapon usab, kining takna hatod ka rato ni Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo. Hatod usab ka rato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod ka rato ni Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay. Hatod usab ka rato ni SB Member Yuel Zamora Absay. Sa tanang mga nagtanaw karon sa itong FB Live, mayong hapon diha kaninyong tanan. Tuy Tuy Underground, shoutout diha Boss Budoy Pats. Shoutout Midria, nitanaw sa imong video live, kauban ang akong asawa, akong anak. Hihihi, daghang salamat. Tuy Tuy Underground ng Barangay Syukon, nagtanaw siya karon live sa tuwang Facebook page sa 96.7 FM sa Asunción, dito sa may Asunción, no? Mga kabibes, Asunción, Davao del Norte. Ang may hapon usab kang Dudong Bulanyo, Bulano Dol, pa shout out ko ni Kian Balul Balunyo, sa Balunyo ba niyo? Kasi ba niyong Balunyo ba niyong kabibes niya?
1: Ayaw!
0: Balyuno, Balyuno din eh. Nga luto og bangos. Sinsa kay kabibes kay ni Balyuno din pagbasa ni. Mayang hapon kabibes diha, kabibes greet lihog sila Arjun Silisti, Petra Mugira, Robert Baliti. No, daghan salamat sa pagtanaw. Kang kabibes Husilito de Los Santos, ug kang kabibes Dudong Balyuno. Og sa tanang mga nagtanaw karon, mayong hapon kaninyong tanan. Sir Founder Marvin Ladika Kukamas, mayong hapon Sir Founder Marvin Ladika Kukamas diyan sa may barangay Syukon, nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Daghan kayong salamat Sir Founder Marvin Ladika Kukamas. Og siyempre kang sayahang wife, kang Ma'am Chacha, mayong hapon diyan sa may barangay Syukon. Og siyempre parts General Usul Villason ug Tuy Tuy Underground, daghan kayong salamat sa inyong kananayong pagpaminaw nining atoang programa dinhi sa 96.7 FM Davao de Oro. Samtang oras sa mga kabibes, alas 3:41 mubalik lang inyong programa human nining pipila ka mga pahinumdum.
2: One station, FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagkunaw ko sa Magnum C, kanang dili kayo ka po yun, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga magpadayon ang inyong successful ang paningkamot ng no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, naman ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
25: ACS.

0: 3:53 sa kahapon, mga ka-vibes, o dibalik ang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock. O maing pagpaminaw, o maing pagtanaw sa tuwang FB Live, Pring Dudong Rikrik Urbuda diha sa may barangay Panggutusan. Dagan kayong salamat, Pring Dudong Rikrik Urbuda, o Maminda Urbuda diha sa may barangay Panggutusan. Maayong hapon inyo diha tanan. Diha sa may barangay Panggutusan, mga kasilinganan diha ni Pring Dudong Rikrik Urbuda. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw ninyo din sa to ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. O sa tanang usab ng mga kasilinganan na to diha, mga ka-vibes, maing pagpaminaw sa kungugangan diha karon, Gregorio Uyo de Lipiña, nga grabing kirantahay diha karon diha sa may Purok Size Barangay Ugaog. Happy Happy Fiesta! Purok 5 o Purok Size Ugao Santa Cruz, maayong hapon kaninyong tanan diha, no, sa mga namista o hindi tao na magpalabi para makauli pa. Kang Cole Wilbert Amungan diha, piting lamia sa Bahalina, oy. Happy Fiesta diha, Cole Wilbert Amungan, o sa tanang mga bisita ni mo diha karon, Happy Fiesta. O usab, no, sa akong asawa nga naminaw karong Gregorio, Rachel de la Piña Patay. Ayaw! Na Gregorio na manonin mga ka-vibes. Ayaw! Maing hapon sa akong asawa nga naminaw diha og nagtanaw sa itong FB Live, Rachel de la Piña Patay, sa ako ang duha kanak, Chelsea Jean og Chisley Jana. Maayong hapon at maing pagpaminaw. O siyempre sa tanang mga kasilinganan na to diha, no? Happy Fiesta, Purok Size o Purok 5, Santa Cruz, Ugao. Maayong hapon kaniming tanan diha. O siyempre, Barangay Captain Milagros Andanistal, maayong hapon kap. Uban sa mga barangay pensionaris diha sa may Barangay Ugao, kang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal, maayong hapon. Og maayong hapon usab sa tanang mga kagawad ato diha, kang Favorite kagawad Sherwin Turintira, og siyempre kagawad Boss Raymond Arangcon, kagawad Ati Ason Putividra, og maayong hapon diha kang Boss Felix Putividra, maayong hapon usab kang Boss Francis Arangcon. Og maayong hapon sa tuwang kagawad diha sa may Fork 5 Barangay Ugao Santa Cruz, kang kagawad Dinis Muso, kagawad Manoy Alex Manti. Happy Happy Fiesta. Og sa tanang mga kasilinganan na to diha, kang Tatay Tibong Bastillada og Nanay Idna Bastillada, kang Uncle Libby Ortez og Auntie Mary Jane, maayong hapon maayong pagpaminaw. Siyempre, kang Kuya Randy Mapundo, kang Ati Bibi Mapundo, kang Jim og kang Jogan. Happy Fiesta diha tanan. Og daghan kayong salamat, Toy Toy Underground, nga nagtanaw sa tong FB Live karong takna. Nagtanaw sila karon uban niya ang asawa o giyahang anak dito sa may Asuncion, Davao del Norte. O may hapon usab diha, no? Sa mga taga Barangay Syukon, mayong hapon kang Sir Founder Marvin Ladika Kukamas. Inubaran usab sa mga kasilinganan niya kang Parts Usur, Usul Junril Villason. Mayong hapon, Parts. Uban usab kang Uncle, ano? Kang Uncle Florencio Villason Jr. Maying hapon kang Ayok o kang Uncle Albert. Maayong hapon diha. Siyempre sa to ang Barangay Captain Pangcrasio Villason. Maayong hapon kap. Ibang sa mga barangay pensionaris. Maying hapon sab kang Uncle Bambam Oliveros diha. Mga Bibura family o Villason o Asido family. Kang Dundon, kang Dundon diha. Maayong hapon. Maayong pagpaminaw. Og para sa tanan nga mga kasilinganan, maayong hapon usab diri sa may Barangay Gabi, kang Kapitan Nonoy Lihano. Maayong hapon kap. Uban usab sa mga barangay pensionaris ni Muriha, kang Sir Ruben J. Repunti og Ma'am Nining Repunti, Kuya Ben, sa Tiabing Nelnel og Bibi Tali. Maayong hapon diha, Barangay Gabi. Kang Bustimio Amabaw diha sa may Barangay Gabi, maayong hapon og maayong pagpaminaw usab kang Bus Rico Kiamco diha sa may Barangay Alegria. O siyempre may hapon kang Brad Arnel Villita diha sa may Roger Sabing Meat and Shop diha sa may Barangay Gabi. Pari Ricky Hidorio, mayong hapon diha Pari Ricky Hidorio nga tuang Pork Chairman diha sa may Barangay Gabi. May hapon sab sa Baysak Family o gang Kuya Arnel si Nahon. O sa tanang mga kabibes na to, mga suking tigpaminaw diya sa may Barangay Gabi, kang Kuya Marlo Montesilanos o katitilin Montesilanos. Samtang oras na to mga kabib, alas 3:59 ay mughawa mga kabibes. O may hapon kang kabibes Tisi Ortiz Hintapa. Mayong hapon kabibes, happy blessed Sunday kanimo. Daghang salamat kang kabibes Tisi Ortiz Hintapa. O may hapon sab kang sa tanang mga kabibes diyan, mga kasilinganan. Balik lang inyong programa mga kabibes. Ayaw mughawa.
1: Mga kabibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Electro Gis sa kahapon mga ka-vibes. So, nibalik ang inyong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sa tanang mga nagpabiling na minaw, nagtanaw karon sa tuwang FB Live, maayong hapon. Kaninyong tanan mga ka-vibes, mga kasilinganan, mga zuking tig paminaw o mga listeners nato karong takna maayong hapon. Sa tanang mga ka-vibes na to nga naminaw, nining ato ang programa karong takna. Og syempre kang Lizelle Hengpit Portusa nga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, daghan kayong salamat. Og kining takna mga ka-vibes, hatod ka nato ni Engineer Governor Raul Mabanglo, hatod usab ka nato ni Congresswoman Marika Zamora Mabanglo, hatod ka nato ni Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, hatod ka nato ni Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay, hatod usab ka nato ni SB Member Ewell Zamora Absay. Sa tanong mga nagtanaw karon sa itong FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. Don't forget to share our FB Live, no? Sa 96.7 FM, Dabaw di Oro na Bunturan. Og maing hapon. Diha sa may barangay Tagnuco, no? Henry Sanchez, maayong hapon da, Brad. Og sa tanang mga naminaw, nining ato ang programa karong takna. Padayon niyo ba ito mga vibes sa ito ang programa? Ako gyapon ninyong nakauban, Budoy Pats, nining kahaponon. O siyempre, alas 5 tataman, mahuman nining ato ang programa karong takna. May hapon, diya sa may lungsod sa Buntibista, no? Kang Kuya Luloy Isabilo Birana, uban sa yahang pamilya. While naminaw ta, nining manindot kayo nga mga musika karong takna. Mr. Roboto, by Stick.

0: sugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
1: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan mag sa kuan Magnum C. Lagsik na mi sir, tapos may na ang trabaho. Doon lang ikakapos ang trabaho sir. Kay, nag-maintain mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Victay, babarado pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Summer na naman!
10: Summer na naman!
9: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-top air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top air

0: Alas 4.25 sa katulong mga ka-vibes o libaling inyong ang programa FMR, Favorite Mix of Rock. May hapon sa tanang mga ka-vibes nito ang nagtanaw karon sa tuwang FB Live. May hapon kang ka-vibes, Lisel Hengpet Portusa. Mayong hapon. Mayong hapon, tanang timbaya na ako. Ako ang kauban sa work. Kya, talamudaw nga nagbantay og tindahan og labi na kanako. God bless kanatong tanan watching live from Davao City. Og kang Jojo Rayzon, mayong hapon ni Mudol, daghang salamat sa pagtanaw nato diri sa atoang FB Live. Kang Jojo Rayzon, og siyempre kang Ati Dalia o Pamin Panos, maula na hapon dol, wala nay humba diha.
1: Ayaw!
0: Purot ng humba, tigi, tilapa ng humba eh.
1: Ayaw!
0: Samtang oras na makakabibes, alas 4.26, hatod ka na to. Engineer Governor Raul Mabanglo, hatod sab ka na to. Ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, hatod ka na to. Ni Mayor Manuel G.R. Zamora, diya sa lungsod sa Mungkayo, hatod ka na to. Ni Senior Board Member Kulherb Zamora Apsay, hatod sab ka na to. Ni SB Member Uwel Zamora Apsay. Dagang salamat mga ka-vibes, while naminaw ta. Don't Stop Believing by Journey.

alas 4:39 sa kuno mga kabayans, kamugya po naminaw ini nga tuwang programa din sa FM Radio 96.7 FM sa tanan ng mga nagpabiling naminaw sa kahanginan o sa tuwang FB Live sa tanan ng mga nagtanaw. Maayong hapon kaninyong tanan, ako gihapon ninyong nakauban ining taknaa din sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM radio.
20: Favorite mix of

0: favorite mix of rock.
1: Alas 4:56 sa kahapunan, mga ka-vibes, o daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw o pagtanaw karon sa tuwang FB Live. O sa ngalan sa tuwang mga kaubanan dinhi sa FM Radio, o sa ngalan ni Engineer Governor Raul Noa Banglo, Congresswoman Maricar Zamora, Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, o siyempre Senior Board Member Colherb Zamora Absay, o SB Member Uwel Zamora Absay. Inubanan mo sab sa itong mga kaubanan din sa FM Radio, sa itong Station Manager Jason Orbuda. Itong mga kaubanan tulad si Rosales, o Gisa Adorna, o kiniubos ngay galas kangin ng mga kabibes. Budoy Pats, daghan kayong salamat. Mag-uban-uban na punta o mga adlawa alas 3 hangtod alas 5 sa hapon sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Daloy ng ulan by San Dimas para ni kang Sir Founder Marvin Ladika ko kama. Salamat mga ka-vibes, amping takanunay, dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak nga babay. Dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba na sayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang

0: akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: This song is brought to you by SB member Yuel Zamora Upside.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Guwapo ra kasi yung balay, pero sa gawas, ambot lang. Uy! Hala no!
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: For keeps nga agri tips. Pagalabong ang tanom, importante nga sa inyong pag-alaga niini, inyong ila-ilahon ang kinahanglan o angay nga adlaw, tubig o klase sa yuta para sa tanom. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
11: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
12: Hugo Bistro!
13: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay! Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
4: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako, Seres nga Estrera, Graciano. Lahit yun. Ako, testing ko, Ani. Pero ako na tinigitestingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Ganang kapuyon ko. Ganang kong kapsol, mawala akong kakapoy. Kapi po na ako. Maraming kami. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Sakong tabang, epektibo, barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
8: Relieve your stress, anxiety, tension and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Napunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: bases a Quarter 3. Sekantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Balak ako ang masakitan, basta ikaw lang ang magabaan.
2: Why?
1: Hala no.
3: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
4: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
5: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
5: TV Patrol!
0: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Lisod mong ganituuhan ang on the way kanapakahang I will stay. Why? Hala no?
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga Agricool Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend gid ako ang EXL Makabuhay Plus tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una, kuha akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
9: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Sack Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sa paghihulat ninyo, pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang lumasarap.
1: Relieve your stress, anxiety, tension, and muscle pain. Relax and feel the best massage in town. Maginoo Massage and Spa. Located at Purok 9 Poblacion, Labunturan, in front of Municipal Hall. For your bookings and reservations, you may call 0912-049-7431.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Hello.

0: epekto ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Nabalot ng makapal na abo ang ilang komunidad malapit sa bulkan. Bago ito ay nabulabog ang mga residente matapos mamataan ang makapal na usok sa dalisdis ng Mayon. Live mula Kamali, Galbay, nagpapatrol si Erin Terang. Erin, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan?
1: Dito sa Kamali, Galbay, halos wala nang makita, lalo na kung may mga dumaraan na sasakyan. Kagabi, nagkaroon ng lava dome collapse sa Misigali na sinabayan ng minor strombolian activity ng Bulkang Mayon at sunod-sunod na pyroclastic density current o uson. Ang tanawing ito ang gumulantang sa mga residente ng Albay Sabado ng hapon. Tuloy-tuloy na nagbubuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon. Sa video ni Riza May, napakakapal ng usok na bumabalot sa dalisdis ng Mayon at nililipad ng hangin sa kanlurang bahagi ng bulkan. Sa video naman ni Joya de la Rama sa Salvacion Daraga, napakakapal din ang abong nagmumula sa bulkan at halos matabunan na nito ang paanan ng Mayon. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang bumagsak ang makapal na abo sa ilang komunidad sa ikatlong distrito ng Albay. Dinig ang malakas na tunog sa pagbagsak ng makapal na abo sa ilang lugar. Tila gumagapang naman papunta sa kalsada ang makapal at kulay itim na usok mula sa bulkan. Ito na ang bumalot sa ilang komunidad sa Albay, kung saan isa sa mga nasa pool ang mga motorista. Sa Kamalig Bypass Road sa Barangay Salugan, halos mag-zero visibility, kaya hirap magmaneho ang mga motorista. Pagsapit ng gabi, naging mas pahirapan pa ang biyahe ng mga motorista. Sa Barangay Libot, nagtulong-tulong na ang mga residente sa pagbuhos ng tubig sa mga dumadaang sasakyan.
2: Nagmakatabang man sa mga kapwa driver.
1: Sabi ni Hill, tulong nila ito sa mga kapwa driver lalo't wala nang makita sa sasakyan dahil sa dilim. Nabagsakan din ng abo ang mga pananim. Gaya sa Ginubatan, Albay, nabalot ng abo ang mga ornamental plants ng residenteng si Jeffrey. Ipinasok niya rin sa bahay ang mga alagang ibon at ilang exotic animals. Agad na mahagi ng face mask sa mga residente ang lokal na pamahalaan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng minor strombolian eruption o mahina hanggang katamtamang pagputok ng bulkan na naglalabas ng lava at volcanic gases. Naitala rin ang pagbuga ng lava at lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current o uson sa may Misigali.
3: Nag-collapse po itong lava at nag-form po siya as PDC. Marami pong gas na nag-e-escape and kasama na po dyan yung ash and pyroclastic material. So napakalaki po nung ash plume na na-experience po kahapon.
1: Posible umanong maranasan ulit ang ganitong pangyayari lalo't patuloy pang pagputok ng bulkan at nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang estado nito.
3: Medyo unique po itong event na to kasi napakalaki po talaga yung tumaas doon sa material. But very possible po, lalo na dun sa ating ibang mga galis na madami na din yung deposits na Mayon volcano.
1: Sa Barangay Suwa, Kamalig, makapal pa rin ang abo sa kalsada, bubong ng bahay at buong paligid. Namuti naman ang mga pananim na kamatis at sibuyas dahil sa abo. Kaya nangangamba ang mga Bicolano sa epekto ng abo sa kanilang kalusugan.
4: Kasi yan naman affected sa amin sa kalusugan naman. Tapos yung sa pagkain, hindi safety yung pagkain.
1: Zen, dalawang flights ang nakansela kanina dahil pa rin sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero natuloy naman ang mga sumunod pang flights ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Balik sa iyo, Zen.
0: So, Erin, wala pa bang utos ang lokal na pamahalaan dyan na mag-evacuate yung ilang tao? O mayroong mga nagkukusa na bang mag-evacuate sa ating mga kababayan dyan?
1: Okay, Zen. Actually, nung tinanong natin yung FIVOX, ang sabi nila, hindi pa naman itataas sa Alert Level 4.
5: Kasi pag nagtaas sa alert level 4, ibig sabihin mag-evacuate na yung mga nakatira sa extended 7 to 8 kilometer permanent danger zone. Pero ngayon, yung may mga pinuntahan tayo dito, no, nakatira sila dito sa Suwa, Kamalig, Albay, kung nasaan tayo ngayon, nakatira sila sa 7 kilometers. Pero grabe talaga yung abo, no. Mabuti na lang, kanina medyo umulan, kaya medyo basa. Pero sila mismo na lang yung magkukusa, sabi ng ilan na nakausap natin, na mag-evacuate at pumunta sa mga kapamilya nila dahil wala pa naman talaga na pinapatupad na mandatory evacuation sa mga nakatira doon sa extended 7 to 8 kilometers. Zen.
0: At Erin, tama ba na ngayon lang na parang ganito kakapal yung usok? Ilarawan mo sa amin, no? Kung sapat ba yung suot niyong face mask ngayon? Ano yung amoy sa paligid? Gaano kahirap huminga?
5: Actually, nung pumasok tayo dito, kanina, no, kagabi pa nangyari yung ano, nung pagbagsak ng abo. Nung pumasok tayo kanina, hindi pa umuulan. Grabe talaga, nasa loob ka ng sasakyan, tapos may makasalubok ka lang na kahit tricycle, wala ka nang makita sa loob ng sasakyan. Tapos, para kang naka-spray net, yung buhok ko, pag ginahawakan ko, para kang naka-spray net. Tapos, medyo masakit din sa mata. At kailangan talaga na naka-face mask ka kasi nga delikado. Pero meron pa rin tayong nakikita na mga residente na naglalakad dito na hindi nakasuot ng face mask. Pero yun, laging paalala actually ng CVOX at ng mga local government units na kailangan magsuot ng face mask. Zen.
0: So kagabi yun, yung nangyari na talagang makapal na usok, ano? Wala namang safety issues ngayon as we speak.
5: Wala, come again, Jen?
0: Oo. Nangyari siya kagabi, pero ngayon medyo nag-clear na ba yung paligid, yung mga kalsada? Yes?
5: Hindi. Makapal pa rin. Actually, grabe pa talaga yung binagsak na abo. Hindi pa siya nawawala. May mga ginagawang minor clearing operations, yung local government, pero hindi pa talaga siya nawawala. Dito sa area, like halimbawa, itong Suwa, sa Anuling na part ng Kamalig, at sa ilang parts pa, no, ng Ginubatan, ng Ligaw, meron pa rin, hindi pa rin talaga nawawala. So, pag umuulan, medyo mababasa, pero sa ilalim niya, dry pa rin yun. Kaya, parang pag may dumaan talaga na, kunyari, malalaking sasakyan, yung abo, again, mapupunta ulit sa atmosphere, no? So, talagang malalanghap siya ng mga residente.
0: Okay. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Irene Perol.
6: Naputulan ng binti ang isang 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Habang kritikal ang 67 taong gulang na lola matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo habang patawid sa kalsada sa Sampaloc, Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino.
7: Pasado alas 6 na umaga nitong Sabado nang mahagip sa CCTV ang 67 anyos na lola habang patawid ng G-Tuazon Street sa Sampaloc, Maynila. Maghahatid sana siya ng almusal sa 91 anyos niyang nanay nang mabundol ng humaharurot na motor. Sa lakas sa pagkakabangga, napaikot ang biktima bago tumama ang kanyang ulo sa gutter ng kalsada.
8: Pansin akong nakamotor din, yun nga, mabilis ang takbo. So nung bumabaybay na ako, nakita ko si nanay, tumawag din ako ng doktor na ano ba dapat gawin. During that time na nag-uusap kami ni Doc, bigla siya nag-blow. Nag-blow ng dugo, sumuka.
7: Agad rumesponde ang medical team para isugod sa ospital ang biktimang si Myrna Alfonso. Narang naman ang mga residente ang magkaangkas na rider na dinala sa police station. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima. Mabigat ito para sa kanilang pamilya, lalo't si Myrna ang nakatutok sa pag-aalaga sa 91 anyos niyang nanay at maging sa asawa niyang stroke patient.
9: Ang sabi po ng doktor, may crack yung pinakalikod ng bungo niya. And then yung pinaka nasa harapan naman ng bungo niya, namamaga siya. Ang kinakatakot po is lalong mamaga. Tapos yung mga sintomas niya is baka mamaya mag-seizure, ganyan, mas lalong maging critical.
7: Nakipag-areglo na ang kampo ng biktima sa mga magulang ng mga sangkot na rider. Paalala naman ng Manila Police District sa mga motorista.
10: Tignan natin yung ating tamang bilis at alam naman natin na ang aksidente nangyayari sa mga panahong hindi inaasahan. Maging responsable tayo at sumunod tayo sa batas trapiko. Kung nagbumotor tayo, dapat magsuot tayo ng helmet at iba pang mga protective. Pirmasa natin tumabi dito sa mga malalaking truck at may mga blind spot to, hindi tayo napapansin.
7: Sa Tondo, Maynila, malubhang nasugatan ang 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng trailer truck Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa trabaho ang biktima. Nahulog sa sinasakyang tricycle ang babae at nagulungan ng paparating na truck.
11: Papunta na rito. Ngayon, nag-counterflow yung motor. Yung tricycle is papunta rito. Kaya napagitna na ilang dun sa may

0: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng truck at ang Manila District Traffic Enforcement Unit habang patuloy ang investigasyon. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Bumuho ang isang detour bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos dumaan ang isang 10-wheeler truck nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya at pahayag ng Department of Public Works and Highways, bumigay ang Kaliwet Detour Bridge sa Barangay Nalasin dahil hindi kinaya ng tulay ang bigat ng truck na nasa 20 tonelada. Tumawid pa rin anila ang truck kahit nakapaskil sa paanan ng tulay na hanggang 5 tonelada lamang ang load limit nito. Sugatan ang driver at pahinante ng truck at ang rider ng isang motorsiklo na kasamang nalaglag ng truck. Nagtulong-tulong na ang DPWH, PNP at barangay sa pag-aayos ng trapiko sa lugar. Patuloy rin ang investigasyon sa insidente.
2: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Kaugnay ito sa pagkakaaresto kay Sonza dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa social media post ng abogadong si Mark Tolentino, kinumpirma niyang maghahain sila ng piyansang 10,000 piso sa Lunes pa ng umaga para agad makalaya si Sonza dahil walang opisina ngayong araw. Git pa niya una na nilang kinwestiyon kung bakit non-bailable ang kaso sa warrant, gayong hindi naman anya ito mabigat na paglabag. Naisilbi ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang warrant of arrest laban sa dating TV host nitong Webes ng gabi. Biyernes nang mailipat si Sonza sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City.
1: Pinuri ng ilang mambabatas ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang visa ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Ayon sa kanila, nakabatay ito sa konstitusyon at pagpapatibay sa anilay matapang na pagganap ni Carandang sa kanyang tungkulin na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Alison Po.
3: Sa 28 pahinang desisyon ng Supreme Court na isinapubliko noong Sabado, May 2, ipinawalang bisa ng pinakamataas na hukuman ang dismissal order ng Malacanang noong 2018 kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh na sumulat ng desisyon, labag sa konstitusyon at prinsipyo ng pananagutan sa gobyerno kung hahayaang parusahan ni dating Pangulong Duterte si Carandang na isaanya sa mga opisyal na may mandatong panagutin ang mga nasa pamahalaan. Pinuri ni ML Partyless Representative Laila De Lima ang pasya ng Korte Suprema. Patunayan niya ito sa matapang na hakbang ni Carandang na panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kabila ng panganib sa kanyang sariling seguridad at karera. Suportado rin ni Akbayan Partyless Representative Chel Diokno ang desisyon. Ayon sa kanya, katarungan ito para kay Carandang na dumanas ng hirap at pang-aapi sa kamay na nakaraang administrasyon habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nagpahayag din ng suporta at pasasalamat si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Carandang na nanindigan sa oras ng pangangailangan. Taong 2016, naghain ng reklamo si Trillanes IV sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte dahil umano sa graft, plunder at malversation kaugnay ng kanya umanong di mapaliwanag na yaman. Nagbunsod ito sa investigasyon. 2017, nag-inhibit si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kaso dahil sa posibleng conflict of interest. Tiyahin siya ni Attorney Manassas Carpio Mister na ngayon Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Kaya si Carandang ang humawak ng investigasyon. Sa taon din yung ibinahagi ni Carandang sa ABS-CBN News na base sa bank records na nakalap mula sa Anti-Laundering Money Council, may daan-daang milyong pisong halaga ng mga transaksyon ng mga Duterte sa iba-ibang banko mula 2006 hanggang 2016.
4: Yung billions kasi baka inadnan nila itong lahat ng transaction. Kasi 20 million, 16 million. Pag inabot siguro na abot ng billion. So, dami mo. 40 million, several 40 million to 200 million. Agad ito. Ito pa, 50 million. Dami.
3: 2018, naglabas ang Malacanang ng dismissal order laban kay Carandang. Sumunod na taon, iniutos ng Office of the Ombudsman na nagtanggal sa kanya sa pwesto dahil sa umano'y paglabag sa confidentiality at pagbunyag ng detalye ng investigasyon sa mga bank account na iniugnay sa yaman ni Duterte.

0: Pero ayon sa Supreme Court, hindi paglabag sa tiwala ng publiko ang ginawa ni Karandang kundi bahagi ng kanyang tungkuling ipaalam sa publiko ang mga bagay na may kinalaman sa pambansang interes. Ipinababalik na rin ng Korte ang lahat ng retirement benefits sa Karandang pati na ang hindi nabayarang sweldo niya mula nang suspendihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Travel ba ang gusto nyo? Aba, eh, tara! Kakaibang karanasan na naghihintay sa mga bisita ng pinakabagong museo sa Pasay City na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng paglalayag ng mga Pilipinong marino noong ika-17 siglo na panahon ng galleon trade. Bida rito ang immersive experience at dambuhalang barko na pwedeng-pwedeng sakyan. Nagpapatrol Francis Orso.
2: Tila mapapa-time travel ka sa nakaraan sa bagong bukas na immersive museum sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Ayon sa executive director ng museo at historian na si Manuel L. Quezon III, pambihira itong learning experience kung saan babalik ka sa panahong nagsisimula ang pandaigdigang kalakalan sa Pilipinas.
3: Hindi ito yung pangkaraniwang museo kung saan maraming bawal. Ang nais namin mangyari, marami kayong susubukan. Sana susubukan ninyo ang mga interactive display, sana susubukan yung umakyat at dumaan sa loob ng isang napakalaking replika ng isang bapor or representation ng isang bapor.
2: Tampok din ang buong replika ng isang 17th century galleon o barko na kilala bilang Espiritu Santo. Ayon kay Quezon, isa ito sa mga ginamit noon sa Manila-Acapulco galleon trade na umiral mula 1565 hanggang 1815 na nagdugtong sa Asia at Amerika sa loob ng mahigit 2 siglo. Isa sa pangunahing paksa ng museo ang malawak na impluensya ng Manila galleon trade sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
3: Masasabi natin na ito ay isang napakalawak na bahagi ng ating kasaysayan na nabura. Ngunit, buhay na buhay siya sa pangkaraniwang kaugalian at mismo mga salita natin.
2: Dagdag pa niya, hindi lang kalakal tulad ng pilak at spices o sangkap pangluto, kundi na impluwensyahan na tayo ng iba pang kultura na nananatili hanggang ngayon sa wika, pagkain at pamumuhay ng mga Pilipino. Patunay din anya ito na mula noon, ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamalakas na global maritime industry.
3: Bakit ba ang daming mga seaman na Pinoy all over the world? Bago lang ba ito? At kung sisiriin natin ang kasaysayan, 19th century, kilala na tayo. They were called Manila men.
2: Konsepto ang museo ng yumaong Senador Edgardo J. Angara para bigyang pansin ang malawak na palitan ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Latin America. Ayon sa pamunaan ng museo, inaasahang makakaengganyo ito ng higit 250,000 na bisita kada taon. Nasa 675 pesos ang admission fee at may diskwento sa mga guro at estudyante. Francis Orso, ABS-CBN News.
1: Naniniwala ang isang batikang abogado na pwedeng sampahan ang reklamong plunder o pandarambong si Vice President Sara Duterte kasabay ng paggulong ng impeachment process. Isang people's court naman ang itatayo ng mga organisasyon para mas maintindihan ng publiko ang proseso at mga argumento sa paglilitis sa Vice Presidente. Nagpapatrol Jervis Manahan.
4: Sa tingin ng batikang abogadang si Atty. Lorna Capunan, matibay ang mga ebidensya para sa posibleng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, higit pa sa sapat ang mga ebidensya inilatag ng Anti-Money Laundering Council para kasuhan ang bise ng pandarambong. Ayon pa kay Capunan, pwedeng sabay na gumulong ang prosesong impeachment at ang pagsasampa na reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte.
5: A criminal case for plunder, what is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, eh meron rin penalty ng permanent disqualification.
4: Bukod pa rito, pwede rin isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang 73 million pesos na ginastos ng vice na disallowed o hindi pinayagan ng Commission on Audit. Samantala, isang malawak na People's Court ang sisimula na ilang civil society groups para i-monitor ang posibleng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo.
6: So pare, yung tinatayo namin impeachment court na bubuuhin ng tatlong obispo, no? Baka sumali pa yung cardinal at mga akadim, no? Mga professor sa UP Ateneo at saka PUP ni Taga-US rin at yung mga student leaders.
4: Layo ng People's Court na maging tama at maintindihan ng publiko ang paglilitis at ang mga argumento dito.
6: Ang objective nito ihanda yung tao sa anumang mga eventualities at yung galit nila ay malagyan ang direksyon.
4: Bukas, May 4, inaasahang isasapinal na ang committee report ng House Justice Panel, kaya nalalapit na ang debate at pagboto sa plenaryo. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, posibleng magsalita dito si Davao City Representative Paolo Duterte.
7: Ang in-expect ko namin next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings.
4: Sabi ni Ridon, walang katotohanan ang mga alegasyon ng kapatid ng bise na pinepwersa ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment.
7: The votes will come, particularly yung po minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President.
4: Tinangka ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng kampo ng bise, pero wala pa silang tugon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Pinumpirma ng Malacanang na aprobado na ang mahigit isang linggong biyahe ni Vice President Sara Duterte sa limang bansa hanggang May 15. Matatanda ang unang humiling ang vice-presidente ng leave of absence mula April 23 hanggang May 15. Pero nang inaprubahan ito ng April 22, binawi niya ito dahil last minute na umano ang pag-aproba ng palasyo. Nakasaad sa unang sulat ng vice na bibiyahe siya sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kinumpirma rin ng palasyo na otorisado ang pagbiyahe ni VP Sara habang naka-leave of absence at walang budget o pondo ng gobyerno na gagamitin dito. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo sa pag-aproba sa kanyang biyahe.
1: May bago ng may hawak ng korona ng Miss Universe Philippines. Wagi ang pambato ng La Union na nanaig mula sa 50 kandidata ng Miss Universe PH competition. Sa pagpapatrol ni Diane Castillejo.
9: On this stage, a new Filipino will rise to conquer the universe!
10: Bongga ang opening number ng 50 kandidata. Kasama ang aces of P-pop na BGYO. Suot ng beauties ang electric blue outfit at ipinamalas on stage ang matagal nilang inensayong sayaw. Ang drag queen na si Marina Summers ang host ng MUPH 2026. Mula sa 50, inanunsyo agad ang top 30. Diretso ang top 30 sa pagrampa sa swimsuit round. Patalbugan ng beauty, suot ang puting two-piece at may makulay na vinta-inspired sarong. Hataw ang girls sa kanya-kanyang estilo ng pagrampa at pose. Sunod naman umusad ang top 15 na nag-transform ng rumampa sa kanilang evening gown. Pinakamalakas ang sigaw para kina Bea Windorsky ng La Union na naka-brown beaded low-cut gown. Kay Miss Baguio Roxy Bayen, suot ang pink and black gown. Patok din sa audience ang flowy gold gown ni Miss Pampanga Alison Hetland. Agaw pansin si April Smith ng Cebu City at gown ni Miss Cebu Province Nicole Borromeo. Hanggang isa-isa ng pinangalan ang pasok sa top 7. Sina Miss Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province at Pampanga. Diretso sa Q&A ang finalists.
11: Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
10: Iba-iba ang atake sa sagot.
12: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life.
13: Our country is going through a crisis right now. We will always soar twice as high.
14: I do understand that we Filipinos feel that way because we care. Philippines is worth believing in.
10: Si Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida ang nag-anunsyo ng bagong queen.
15: Miss La Union!
10: Hindi agad nag-react si Bea Windorsky nang tawagin ang kanyang probinsya. Pero all smiles at emotional na siya nang koronahan ni Miss Universe Philippines 2025 at di sa manalo at mag-first walk bilang bagong reyna ng MUPH.
16: You were like surprised when the winner was announced and then you were like looking around like did you hear something else?
12: I was kind of zoning out, so when Mr. Locke said to me, "No, it's you," I was like, this really is a dream come true. I still feel like I'm dreaming. If you could see in my reaction, I couldn't quite believe it. So thank you to the Miss Universe Philippines organization.
10: Lubos ang pasasalamat ni Bea sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. Next target ang Miss Universe crown sa Nobyembre. Anim na bumpa bago ang laban ni Bea Windorsky sa Miss Universe sa Puerto Rico. Pangako niya mag-e-ensayo pa siya ng todo para makuha ang panglimang korona ng Pilipinas mula sa Miss Universe. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
18: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
19: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
21: Halina't magmakabuhay.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
24: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
25: Gutom na lagi? Asa magkalami ka una, no?
26: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
27: Hugo Bistro.
28: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
29: Tara na!
28: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
29: More than good pizza.
30: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
31: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao niya ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
33: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa...
34: Summer na naman!
35: Summer na naman!
34: At
0: Kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
1: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
2: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
20: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
22: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhaan eh, nawala kalo si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karperme. Capsule niya akong gigamit sir, capsule, kape, o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
32: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
32: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Summer na naman!
8: Summer na naman!
0: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
1: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
2: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.
17: TV Patrol sa FM Radio.
13: Tukoy na ng Manila Police District ang lalaking nanapak sa isang pulis sa kasagsagan ng protesta ng mga grupo ng manggagawa sa Calo Avenue sa Maynila noong 1 ng Mayo o Labor Day. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng MPD, bukod sa pagkakakilanlan ng naturang lalaki, nakumpirma nilang siya rin ang humablot sa cellphone ng isang police intelligence officer na kumukuha ng video sa lugar. Na-discovery ring sangkot din siya sa September 21 rally sa Mendiola noong isang taon na nanakit din ng pulis. Kabilang sa mga isasampang kaso sa kanya ang direct assault to a person in authority, physical injury, robbery at paglabag sa batas pambansa 880. Mariin ding kinundina ng National Police Commission ang insidente. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calanisan, hindi nasusukat ang diwa ng protesta sa lakas ng sigaw, kundi sa disiplina ng pagkilos. Hindi anya kasama sa ginagarantiyang karapatang maghayag ang pananakit sa mga pulis.
8: Minintay natin yung maximum tolerance, yung pinakamataas na antas na pagtitimpi. Pero hindi naman ito katanggap-tanggap na para saktan natin at pagbumuray natin yung mga pulis. At pinakita natin yung pagiging professional natin at disiplinado.
10: Nangamatay ang ilang alagang hayop habang natuyo ang mga pananim dulot ng ashfall mula sa bulkang Mayon. Nag-inspeksyon na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig para tutukan ang clearing operations sa mga daan na nabalot ng abo. Nagpapatrol, Vince Villar.
11: Makapal na abo ang sumalubong sa mga motorista papasok sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay. Isa ang barangay sa apektado ng ashfall mula sa bulkang Mayon. Ang kalsada mistulang binuhusan ng semento sa kapal ng abo. Kanya-kanyang linis ng bubong ng kanilang bahay ang mga residente para maalis ang abo. Kung hindi kasi aalisin, delikadong bumagsak ang mga bubong dahil sa bigat ng abo. Ang iba naman, pilit sinasalba ang mga aanihing palay na nabalot din ng abo. Problema ng mga residente ang malinis na tubig inumin matapos maapektuhan ng abo ang kanilang pinagkukunan ng tubig.
12: Kailangan talaga namin dito ang tubig. Wala kaming tubig. Yung tubig namin yan, inasahan namin yung tubig sa ulan yun. Ang dumi-dumi na magamit.
11: Sa barangay Anuling, nanlumo ang ilang magsasaka matapos mamatay ang ilang alagang hayop. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, 5 kalabaw at 2 baka ang naitalang namatay dahil sa abo.
14: Nasuffocate na din yon kasi hindi din kakayanin yung sobrang kapal ng abo.
11: May mga senior citizen at mga bata rin na may hika ang inilikas muna dahil sa abo. Ayon kay Mayor Baldo, hindi pa nila mapasok ang ilang lugar sa Mayon area na sakop ng kanilang bayan para mamigay ng food packs.
14: Possibly naman yung hapon, mamimigay na kami. Hindi pa nila in-advise kasi makapal pa ang abo.
11: Sa Miisi, Daraga, Albay, may ilang hayop din ang namatay dahil sa abo. Problemado rin ang mga magsasaka dahil hindi lang abo ang bumagsak sa kanilang taniman. Agad bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan para matutukan ang clearing operations at flushing operations sa mga bayan na nabalot ng abo.
15: Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo yan, itigas lang yan.
11: Pinabubuksan din ni Dizon ang mga drainage na posibleng nabarahan ng abo. Maging ang DPWH Sorsogon ay tumulong na rin sa paglinis ng abo sa Ginobatan, Albay.
16: Sa ngayon, at nakapag-report na sa atin, hindi lang dito sa Ginobatan, more than halos 50 barangays na ang affected. May mga malalayo pa. Pero asphalt lang ito, ha? Hindi naman ito lahat. Kaya kailangan lang maglinis tayo. And hopefully hindi na sumunod ulit ng ganong kalaki.
11: Samantala, nakapreposisyon na rin ang food and non-food items ng DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na apektado ng ashfall. Higit 300,000 family food bags at libu-libong ready-to-eat food boxes at non-food items ang nakahanda ng ipamigay sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng bulkan. Naipamahagi na rin ang ahensya ang nasa 11.3 million pesos emergency cash transfer sa mga pamilyang nananatili sa evacuation centers. Vince Villar, ABS-CBN News.
10: Magde-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga eroplano at barko para itaboy ang namataang apat na Chinese research vessels na nagsasagawa ng ilegal na aktividad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngayong linggo. Ayon sa PCG, ang mga barkong nabanggit ay nagsasagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga ito, ang Shang Yangchong 33 na namataan sa layong 140 nautical miles sa hilagang kanluran ng Rizal, Palawan. Ang Xi'an 1 na namataan 180 nautical miles sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Jiaging na nakita naman sa layong 88 nautical miles sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ang Zhuhaiyun na namataan 102 nautical miles sa hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc. Sadya umanong pinatay ng mga naturang Chinese vessels ang kanilang automatic identification system para hindi masubaybayan at natuntun lamang ang mga barko gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang pananaliksik na lumalabag sa ating soberanya at karapatan sa dagat.
13: Tuloy ang suporta sa isa't isa ni Donny Pangilinan at Bel Mariano kahit pansamantalang magpapaalam ang kanilang love team pagkatapos ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Samantala, excited na para sa bagong seryeng Love is Never Gone si Joshua Garcia, habang personal namang humarap sa ticket selling ng kanilang upcoming movie sina J.M. Ibarra at Fiang Smith. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: Emosyonal sa media conference sina Donny Pangilinan at Bel Mariano. Nagpasalamat sila sa isa't isa habang pansamantalang pinipili na ipahinga ang kanilang love team. Inanunsyo ng dalawa na ang romance drama na Tayo sa Wakas ang huling proyekto nila bilang magkatambal sa ngayon.
5: I'm just so, so blessed that I got to spend these last years with you. Yeah, I wouldn't have it any other way. Thank you.
19: I just want to say thank you. Thank you so much for the journey, for just being there, for the support.
3: Ibinida ni Donny ang growth ni Bel, habang proud naman si Bel kay Donny bilang artista at bilang individual.
5: If they ask everyone here, you know, Kuya Epi first, you know, Inconvenient Love is Banner first series, but I've really seen you grow since day one, since we've met. And I will always look up to you, not figuratively, but...
19: I respect you so much, and ngayon pa lang, ang layo mo na, pero malayo ka pa. And I'm just so proud of you, and I'm so proud of the man you are now.
3: Nilinaw ni Donny, mananatili ang kanyang suporta para kay Bel.
5: We may not be working with each other in the near future, but I'll always be here.
3: Sa sentro sa kwento ng dalawang taong nagmahal, nasaktan at naghanap ng sarili, ang pagbibidahang huling proyekto sa ngayon ni Donny at Bel ang Tayo sa Wakas.
20: Simply put, it's a journey, no? Of two people who loved, got hurt, and eventually found themselves and found love again. Just like how I envisioned all of my films, that you come out of the cinemas wanting to love and loving life again. So no matter how it started, no matter how pangit the journey was, at the end of the day, we always choose love.
3: Mapapanood na ang Tayo sa Wakas sa mga sinehan sa May 27. Samantala, excited at puno ng pasasalamat si Joshua Garcia sa kanyang latest project kasama si Ivan Alawi, ang Love is Never Gone.
21: Tulad na lagi ko sinasabi, I'm really excited, hindi lang para sa akin. I'm excited for everyone, sa mga cast member ko kasi hindi lang ako yung naghihirap dito eh.
3: Isa rin sa mga pinaka-inaabangan ang pagbabalik niya sa action scenes.
21: Every time bumabalik ako sa action, na-enjoy ko siya. And hindi rin naman ako babalik kung alam kong hindi rin ako mag-enjoy.
3: Pag-amin ni Joshua, hindi biro ang paggawa ng action at bilib siya sa mga sanay na sa genre. Mapapanood ang Love is Never Gone sa Prime Video simula May 8. Pinilahan naman ang advanced ticket selling ng pelikulang Almost Us na pinagbibidahan ni J.M. Ibarra at Fiang Smith sa mga larawan at video na ibinahagi ng Regal Entertainment. Makikita ang dalawa na nagbenta ng tickets. Dahil sa malakas na suporta ng mga tagahanga, hindi bababa sa dalawang screenings agad ang nasold out habang isinasagawang advanced selling. Inaasahang mas dadami pang manunood sa paglabas ng pelikula sa mga sinihan sa buong bansa sa May 6. Gainul Krishnan, ABS-CBN News.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
18: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: For keeps nga agri-tips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
24: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C na maayo na. Tapi kada haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
25: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
26: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
27: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. 1, 66 sarsos, pansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
24: Provincia, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makaayo bin sa kakwa, nasa kumbana nga senior. Inom siya, muna amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
25: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
18: Good
0: news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakadoon nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: TV Patrol sa FM Radio.
10: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Matapos ang ilang linggong rollback, tataas na muli ang presyo ng diesel at gasolina sa Martes, May 5. Ang estimate na taas presyo sa diesel, piso hanggang 2 piso kada litro. Ang gasolina, 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo kada litro. Ang kerosene, may bawas presyo na 250 hanggang 350 kada litro. Ilan sa mga dahilan ng oil price hike ang tensyon pa rin sa gitnang silangan. Ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara ng Strait of Hormuz, paghiwalay ng UAE sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, at ang patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ligtas na nakarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan ang ating ito koalisyon para sa ika-apat na civilian mission nito sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, ito ang kauna-unahang civilian mission na lumayag at tumapak sa isla. Nagpapatrol, Francis Orsio.
8: Simple ang pamumuhay ng nasa 400 residente ng lampas 37 ektaryang isla ng Pag-asa sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Hindi kalayuan dito, tanaw ang mga sasakyang pandagat ng China. Ilan sa mga ito, 3 hanggang 10 nautical miles lamang ang layo mula sa isla. Pasok sa loob ng 12 nautical mile territorial waters ng Pag-asa Island. 2003 pa o mahigit 2 dekada nang naninirahan sa islang ito ang mangingisdang si Obnor. Pero mula anya 2016, nahirapan na silang mangisda ngayon sa sariling tubig.
9: Malaki talaga epekto sa mangingisda natin dito. Pero kung naman yan eh, dati-dati naman wala naman yan sila eh. Since 2017, the pag-upo talaga ng isang presidente natin, doon talaga sila naging agresibo. Noong time na yun, hanggang ngayon.
8: Dagdag pa niya, labis na naapektuhan ang dami ng kanilang huli dahil hindi na sila makalayo sa isla para mangisda dahil nga sa mga Chino. Nararapat lang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo at jurisdiksyon kahit pa may nagsabi anyang isuko na ang Kalayaan Island Group na kinabibilangan ng Pag-asa.
9: Hindi yun patriot sa kwan, hindi yun talagang makabayan, hindi tapat sa bayan yun. Gusto ko lang talaga kwan, ipagtanggol ito kahit atin naman ito eh.
8: Malugod na sinalubong ni Obnor at mga nakatira sa Pag-asa ang pagdating ng ika-apat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea gabi ng Sabado. Kinaumagahan ng Linggo, matagumpay at ligtas na tumawid sa kalapit na Sandy K o Pag-asa K2 si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at itinirik ang bandila ng Pilipinas. Ito'y kahit sinundan anya sila ng mga barko ng China. Dito rin isinagawa ang jet ski ride na pinangunahan din ni Ismula. Ayon sa atin ito koalisyon, simbolikong pagtindig ito sa karapatan ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Sila na rin anila ang tumupad sa napakong pangakong jet ski ride noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa concert ng atin ito koalisyon na nilahokan ng music artist na Moro Beats, isa sa mga inawit ng grupo ang teritoryo na tumatalakay sa pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa teritoryo ng bansa. Nagsagawa rin ng koalisyon ng serbisyo medikal at namahagi ng pagkain, bigas at school supplies para sa mga estudyante at petrolyo para sa mga mangingisda. Isa sa naabutan ng tulong ang mangingisdang si Larry na aminado ring nabawasan ang oras ng pangingisda dahil sa mahal ng diesel na gamit nila para mapaandar ang makina ng bangka.
12: Yung isda namin dito kasi napakamura, hindi sasapat doon na sa presyo ng gasolina ngayon. Napakamahal na po ng gasolina, kaya po kami nagpapasalamat sa mga tulong na binibigay sa amin.
8: Kinilala ni Kalayaan Mayor Beltzazar Alindogan ang kahalagahan ng pagtuntong ng civilian mission sa isla at ng kanilang ipinaglalaban.
14: Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin
5: at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan, hindi lang sa West Philippines.
8: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na ika-apat na civilian mission ng atin ito coalition sa Pag-asa Island. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patunay ang matagumpay na paglalayag at pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa Cay ng matibay na diwa ng pagkamakabayan ang mga Pilipino. Higit anya sa simbolikong hakbang, isa itong matapang na paggiit ng ordinaryong mamamayan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpiyansa naman ang mga taga-isla ng Pag-asa na sa tulong ng mga nakikiisa sa pagtindig sa kanilang laban, mas mapagtatagumpayan nila ang tunay na mapagpalayang kinabukasan. Francis Orso, ABS-CBN News.
11: Buhay na buhay ang Original Filipino Music o OPM sa Jam Pack the Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa unang araw ng Music Fest, aabot sa 80,000 ang nakikanta at nakihataw sa hits ng iba-ibang bigating Pinoy artists. Live mula sa Clark Global City sa Pampanga, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, gaano karami ang festival goers sa day 2?
13: Puno ng mga music lovers ang Clark Global City sa unang araw ng Aurora Music Festival kung saan tinatayang higit 50,000 ang nakiparty para tunghayan ang performance ng mga biggest names sa OPM.
14: Bago ang main performances, pinainit ng mga DJ ang crowd sa Clark Global City na agad nagpasigla sa festival atmosphere. May ilang naiyak nang kantahin ng Four of Spades ang mundo. Damang-dama rin ang emosyon sa performance ng Ben and Beth para sa kanilang awiting Sarangola. Nakijam din ang mga nanood sa set ng December Avenue at sa kilalang bukod songs ni Army Milyare. Lalo pang nagliyab ang entablado na magtanghal ang Kings of P-Pop SB19 sa kanilang worldwide hit na Gento, na sinabayan pa ng fireworks display. Pero hindi naman nakapag-perform si popstar royalty Sarah Jeronimo matapos payuhin ng kanyang doktor na magpahinga pagkatapos mag-ensayo. Humingi sila ng paumanhin sa organizers at sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa bigating performances, dinagsa rin ng iba't ibang food stalls, games, product booths at mga atraksyon gaya ng hot air balloons. Sa 5th taon ng Aurora Music Festival, isa pa rin ito sa pinakamalaking music fest sa bansa na patuloy na naghahatid ng world-class OPM acts.
13: Ito ng festival, muling aabak sa stage ang SB19 at ang Four of Spades. Kasama ang Sex Bomb Girls, ang parokya ni Edward Kamikaze at ang nagpe-perform ngayon dito sa likuran ko na si Kitchi Nadal. Paalala naman sa mga hahabol, magsuot po ng mga preskong damit at uminom ng maraming tubig dahil sa inaasahang init ng panahon. Zen?
11: Ingat at enjoy kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Gracie Rutao. Why not? Tama may pagkakaalam ko. Alam ko may parang may tourism activities din sa Pag-asa Island.
15: Sana magkaroon. Pwede.
11: Oo. Kumbaga, yan ay isa sa mga ine-explore natin dyan. Dahil, atin yan.
15: Atin yan.
11: Yes.
15: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayani.
11: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo!

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang gugma, murang signal. Usahay kusog, usahay mawala. Uy! Hala na!
2: Mga mahal kong katawhan sa Davao de Oro, sa musunod nga mga adlaw, hantod sa katapusan sa akong termino, sa grasya sa Ginoo, akong ipadayon ug humanon ang mga nasugdan nga proyekto alang sa kalambuan sa probinsya o kaayuhan sa atong katawhan.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga ha-plus, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
0: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, ang topic na po nato karon mga pinanga. Bahin sa Spice Up Your Health, The Medicinal Power of Everyday Spices. Kabalo ba taon sa mga benepisyo aning mga lamas? Lamas-lamas lang ni kinabuhi, pero usa ni sa mga fundamental sa kaayuhan sa tuang lawas. Nga naman ang mga lamas gi-considered nga natural medicine or natural nga medisina. Dili lang ni sila flavor enhancer. Dili lang ni pampalami sa pagkaon. Pero naa siya ay mga biochemical stimulators. Mga tig-activate sila.

0: sa tuwang digestive enzymes. Ang atong lawas manggon na mong utay digestive enzymes. Mupa-improve na sila sa blood flow ang mga biochemical stimulators o mupa-balance po sa atong hormones. For example, kining luya, gitawag ni siya pampainit sa lawas. Pero ang luya, kung pag-inom ni mo, mag-ubo-ubo ka o niya mag-hapdos, mag-aslom, imukutukutubot, pasabot, nasubrahan na kagamit sa luya. Stop na ni mong luya. Then, how about yung ahos? Garlic. Kabalo ba mo mga pinangga nga ang garlic makapalimpyo ni sa atong dugo o sa ato ang mga kaugatan? Mauna nga, dapat kabalo taon sa ang paggamit ani nga mga lamasa. Ang turmeric, kaning luyang dilaw or dulaw, mutabang po ni siya og pa limpyo sa tuwang atay. Pero bantayan lang po nato nga di ta masubraha gamit aning dulaw kay pwede po ni siya makapadaot sa tuwang atay. Okay. So pareha bitawan ang tubig. Ang tubig nindot sa lawas pero masubrahan po ta pwede po malumos ang ato ang kidney sa tubig nga ato ang ginainom. So dapat kabalulan ta unsay pamaagi nga mahimong balance lang gyud o insakto lang gyud ang atong pag-intake aning mga lamas. The Asian Journal of Functional Foods report sa 2024 nga ang mga hamtong nga nag-regular gyud nga nagkaon aning ahos, butang nato ang uban 3 times a week, ang uban once a week, ang uban kada adlaw. Kay pwede mo gano'n siya isagol, di ba? Sa itong mga salabat ba, or sinigang ba, or tinola ba, kaning luya. Kay kaning luya manggod, makatabang din siya for digestion and immunity. Pagsulay gud mo o paggisaan ning tulo, kaning luyang dulaw, kaning luyang halang o ahos. Imo na siyang ibutang sa, or lutoon sa coconut oil or virgin coconut oil. Murag imo siyang gisahon. Unya, pag tama-tama lang, wala ray 10 minutos nga imong or 5 minutos nga imong gigisa-gisa. Imo na siyang ibutang sa ref. Unya, kada kaon nimo, pwede nimo na siya ibahog-bahog. I-appeal nimo siya sa imuhang mga pagkaon. Situate, ang imong gihimo, 20 kaadlaw na nakutob, ilisin na po na siya. O niya, labi na kung i-ref yun na siya or nakasirado yun pag-ayo nga walay hangin makasulod. Nga sudlanan or botilya nga imuhang gisudlan anang imong gigisa. Nga ahos, turmeric or luyang dilaw or ogluya. Kanang tulo mga pinaga. Kana siya, makatabang na siya for better absorption. No? Makatabang ni sa mga gikabuhi, makatabang ni siya sa mga nagbutod ang tiyan. Pwede na siya adlaw-adlawan bahog-bahog. Sa isa ka adlaw kausa, pwede ka mo gamit anak pinaga. Hinumdumi, pag di ka ginabutdan, unya, insakto kayang imuhang kondisyon sa imong tiyan. But pasabot na kay better digestion. Pag na kay better digestion, dili mo taas basta-basta ang imuhang kolesterol, ang imuhang triglyceride, ang imong blood sugar level, ang imong blood pressure, o dili basta-basta na mo taas mga pinangga. So ang question, kinibang mga spices nga atong gisgutan karon, makatabang ba ni sa ako ang mood o energy kada adlaw Dok Bri? Yes, kaayo. Labi na ang imuhang pagpabukal ana, ang imong paggisa. Hinay-hinay nga kalayo, ayaw tong kusog kay nga mag-aso-aso, ayaw. Para ang iyang aroma o ang iyang active compounds magpabilin. So, kana siya, kanang iyang mga active compounds niya. Mao na siya makapa-stimulate, makapatabang sa tuang nervous system o mupa-release na siya sa endorphins. So, mu-feel good jud ka. Kaya kana manggong mga spice ha, kanang mga lamasa, ahos, luyang dilaw o luya, na siya active compound nga makaparelease sa endorphin, happy hormone. So, kining ginger, turmeric, makatabang niya sa mga fatigue, no? Kapoy ang lawas. Mupa-improve po niya sa oxygen delivery, paingon sa tuwang mga selula. So, himuan niya siya nga kining pwede niya mo siya ibahog-bahog. Pwede niya mo siya mga dressing-dressing sa mga salad niya mo. Sa imong kanoon, pwede niya mo siya ibahog-bahog. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapop ang Kiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitrain ako og medication and daghan magod siya side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effect dun siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Wala na ako siya na experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Aminado Matos, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tek ko sa kanang bulong, mag-isa na katuwig, sobrang dran nagbalik kanang akong lawas. Makahila ko po sa kanang akong gibatiyag. Sulod ang tatlo katuwig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod sa XXL. Makabuhay, dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa, salamat ko kay nagbalik na ka ng akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina ng bulong. Salamat na, sir.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: EXL Makabuhay.
9: Basta healthy, happy.
0: So, Doc, unsa man ang mga medicinal or mga medicinal compound aning luya, dulaw o ahos? Ang dulaw na nasay curcumin, ang ahos na nasay allicin, ang luya na nasay gingerols. Kini nga mga compound mao ni siya ang mo-stimulate sa enzymes diha sa tuang tiyan, digestive tract. Mao ni siya makapa-enhance, makapa-improve sa daloy sa dugo o mo-regulate sa hormones. So sa ato pa, kung naakay prostate problems, naakay hormonal problems sa mga babae, ang ilang regla, problemado, naakay PCOS, naakay mga ovary problem, hubag-hubag sa imong matres, naakay breast cancer, naakay bukol sa suso, kana siya, usa sa mga hinungdan magud-ana, mga hormonal problem. So, mag-gisa ka ani, mao ni imo ibahog kada adlaw. Timan igid to, ilista gyud, himo agyud, ayaw pagura ang ahos while nag-prepare ka ani, pag-gisa ni mo ani. Dapat golden brown lang. Unya, ang mga ang kalayo nga imong ipabukal ani dapat hinay lang pod. So, ang oil, ang coconut oil, virgin, especially ang virgin coconut oil gyud ang gamita. Ayaw tong lanas lubi, ayaw tong mga coconut oil nga pang prito-prito. Ang imong gamiton, virgin coconut oil. Mauni mo hang igisa, so daghan-daghan ang oil, tama-tama por kadaghan ang luya, ahos o dulaw. Oh, inom ka kada adlaw ana. Ang study nga nakita sa Asian Journal of Functional Foods, kasi kanimo kong ahos, luya o dulaw, gitawag ni silag mga functional foods. Matawag po silag natural nga mga medisina or non-drug medicine or natural medicine. Tungod kay mupromote siya og healing, pinaagi sa iyang bioactive compounds. Although dili siya synthetic chemicals, dili siya mo trabaho sama sa pharmaceutical drug, but it still has therapeutic action sulod sa atoang lawas. Gitawag siya functional food nga naa siya'y pharmacological properties. No, nganong functional food tungod kay pagkaon siya nga mo nourish og mo suporta sa kinabuhi. O niya, muayo po siya tungod kay naa siya'y mga compounds nga mo fight against infection and inflammation. So, pahibalo lang ha sa mga pasyente nga tag-ask kay mga blood pressure. O niya, muundang silang mga maintenance kay mag-ahos-ahos na lang. Okay raman na pinangga. Kung mag-ahos-ahos ka, o niya, imong gi-check imong BP, kada adlaw niya, normal. O niya, sa imong pag-check sa imong BP taas man, ayaw gito kundangi sa, or ayaw sa kundangi, hanto dili i-recommend, i-advise imong doktor nga undangan. Kita po nga mga tagtungon, magtuon jud ta og healthy lifestyle, kay nakita man nato sa pagtuon nga pag may nahinay nato og tuon, i-practice ang healthy lifestyle, ang mga balaod sa lawas, labi na likayan nato ang mga pagkaon nga dapat likayan, maghinay-hinay pod og kan normal ang ato ang blood pressure. So maabot jud ang time nga ang imong mga maintenance karon ma-adjust ra gyud na siya. Na may daghan nga mga nag-maintenance nga lifetime na gyud sila, no, tungod kay ang usar gyud hinungdan ana nga nung lifetime na sila, kay wa nila manggud usba ang ilahang mga wrong lifestyle, mao na nga lifetime pud sila. So siguruhan lang sa mga nag-lifetime nga dili magkadaghan ang inyuhang mga maintenance, no, kay kung magkadaghan na pud pasabot, nagkaroon siya og mga hinahinay nga komplikasyon ang imuhang lawas, ang imong sakit. O, ang hinungdan, tungod ba sa maintenance? Number one, daily, tungod sa lifestyle. Ang maintenance, igor na tigpugong. Pero ang maintenance pod nga, dili pod mamao or dili pod masabayan og healthy lifestyle, pwede pod na siya mo padaot. Mabitaw na ana sila gitawag ng mga side effect. Mao na importante gyud pinangga, lifestyle gyud kay ang hypertension, ang sakit nga taas og blood pressure, ang hinungdan ana is lifestyle disease, no? Hinungdan na siya, nabilong na siya sa sakit tungod sa mali nga naandan nga mga kinaham. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
9: Basta healthy, happy!
1: Ang mga pamahalag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Reply Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Basta healthy, happy!
0: Magbilin dag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Discipline is choosing what you want most over what you want now. Ang pagdisiplina mao ang pagpili sa usa mga butang na imog yung pinakag kinahanglan kay imong gipili lang tungod kay maura pud ni ang imong gikinahanglan karon. So dapat na adit ay pagpugong kung ang imong buhaton karon kabalo ka unsa epekto ana, makadaot ba pero lami man, no lami makalingaw pero makadaot, dili ka makauswag sa unahan, murag ang imong kabutonon sa kinabuhi murag madelayed kung imuha ning buhaton, murag dili siya makasuporta sa imuhag yung kabutunon o damgo sa imong kinabuhi. So natay mga kagana, natay mga pagpili matag-adlaw, pero see to it na kana nga mga pagpili relevant sa imuhang long-term nga handom. Mana every small step you take in silence is preparing you for a bigger victory in the future. Natay mga ginagmaybaya nga mga desisyon. Pero pagka na ang ginagmay, consistent lang, hilom ra na kaayo pero dako ang iyong epektuan na alang sa kaugmaon. Ang Philippine Journal of Psychology, niya itong 2023, ilang gipublish nga, ilang nakita nga ang mga tao nga nagka-practice gyud, matag-adlaw o self-discipline habits. No? Sama sa journaling, nagalista siya unsay angin niyang buhaton, nagalista siya sa mga experience niya, natunaan niya, iyang ginalista ang iyahang pangayoon sa Ginoo, iyang ginalista ang mga gipasalamatan niya anang adlawa. Unya, kanang naa sila yung mga discipline habits, naga baklay pa sila every morning, naga tulog gid pa sila sa ilahang oras nga tingkatulog, nakita dito na sila'y 22% higher stress tolerance and better overall mood stability than those with irregular routines. Kana bitang wala kay regular nga routine, ang imuhang mood ana dili daw stable eh. Dali ka ma-upset, dali ka mahiubos, dali ka masuko, ma-irritate, magbalin-balhin ka, dili ka stable. Ha? Bantayan jud nato na siya. Pero na kay ginahimo nga habits, no? Nagalista ka, nagaplanning ka, nagaexercise ka, nagabasa ba ka, nagatuon ka. Every day na ka ilista unsa nga mga habit nga imong buhaton nga pag kini ang imong buhaton. 80% ang effect ana niya, maunis siya, maubana siya. So, imong pangutan o imong kaugalingon unsa nga habit pag kini akong buhaton after 3 to 6 months maingon ni ani ko. No? So ingon ni ana. Sa Department of Health Promotion Bureau nga survey, 34% sa mga nagtrabaho nga Filipino ang gi-report nga naa sila'y 7 hours of sleep o naa sila'y mga daily quiet time. Naa sila'y panahon nga mamalandong, magbasa, mamalandong sa kaugalingon, magampo. 34% lang ha? Sa mga working Filipinos, 34% lang. So, kini sila nga nagabuhat ani mas panagsara sila labdag ulo. Unya, mas 18% lower anxiety level sila. But pasabot nga mas dili sila dali mabalaka. No? Kalma lang ni sila. So ayan mga pinangga, ha? Inunduman na to nga sa atong frontal lobe, pag magdisiplina tas kaugalingon, kanang ginapugnan ni mo yung kaugalingon ba? Tungod kay kabalo ka on sa epekto ba? Unya, kini di ang frontal lobe na to, kanibitang parte sa itong utok nga nasa itong agdang, mauna siya ang decision and focus center, mauna siya dihan nag-function nga maka-decision ka o maka-focus ka. Mas mahimo silang more active kung disiplinado ka o mapasalamaton ka. Mauna yung ingon sa anatomy. Natay gitawag amygdala. Kining amygdala, mauna siyang nag-control sa kahadlok o ma-stress ta. Pag nagadisiplina tas tong kaugalingon o mapasalamaton ta, iyang ikalma ni siya. Kining amygdala, dili ni siya ma-hyper ba? Kaya mamungo ni siya itig-control sa kahadlok o ang stress. Mukalma ni siya basta disiplinado ta o mapasalamaton ta. So, timan i mga pinanggaha, pag ang imong frontal lobe, kanyang parte sa utok na naasay muhang agtang, pagka na ang active, mas lower ang imong cortisol. Unya mo increase ang imuhang dopamine o serotonin. Unya, ang imong utok magiging balance o mubati ka o fulfillment. Ipa-increase lang ang activity sa imong frontal lobe by self-discipline and gratitude. Imong i-disiplina imong kagalingon nga dili si sige kaguol. Imong ipasalamat sa Ginoo bisag nawad-an ka og pare sa kinabuhi. Pasalamat sa Ginoo. Bisag nakautang ka, uy, nahinay man ang imong negosyo. Nahinay man imong income, nigamay man income or nidako pa imong mga responsibilities niya, imong income steady gihapon. Pasalamat sa Ginoo Lord. Salamat kay ani Lord pro tabangi ko Ginoo unsaon nako ni siya. So always naatay matag-adlaw na alang yutay time para sa pamalandong. Mama nag-ingon sa Word of God, 1 Corinthians chapter 14 verse 40. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Let all things be done decently and in order. Order, what pasabot? Order and self-discipline. Nag-reflect na siya og harmony in both mind and body. So, dili ni siya one click ha. Timan ana to nga i-training ni siya. Ang disiplina, ang pag-self-control, self-discipline is mahimo na siya pinaagig training. Atong i-train ang atong mga huna-huna nga ma-edukar gyud siya sa pinaka-highest education. Self-control under all circumstances strengthens every faculty of the soul. So, bisag unsang circumstance ha, unya, nagapugong kas kaugalingon, no, but pasabot ba nga, di lang yung kamuhimo nga nakabalo ka nga makadaot sa imo ha. Dili lang yung kamuhimo nga nakabalo ka, dili ni mo mag-glorify ang imong creator sa imuhang kinabuhi. I hope naghantang natunaan mga pinangga sa gamay na itong oras ng pagbanuban. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalino sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan na itong mga balatian, dalaygo ng Dios.
9: Basta healthy, happy!
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's EXL Makabuhay.
12: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
13: Halina't magmakabuhay.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's EXL Makabuhay.
1: Ayong panglawas, batok bisan

0: kusog natural. Lawas na optimal sa EXL. Magkabuhay Plus Capsule. May buhay sa matabuhay.
1: Magkabuhay.
0: Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: EXL Magkabuhay.
4: Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
5: Mau ba, pre? Gamitan yung Haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitun sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
4: Kung sisagul aning EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
5: Doon na kinig 17 kaklase ng tanong herbal o spiso natural, pre.
4: Aumuding ipiktibo kayo na, pre. Kung sa baman yung maghulat, pre. Haplasin ako, pre.
5: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
0: May buhay sa makabuhay!
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: EXL Magkabuhay.
6: Basta healthy, happy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Eat Power Times Two.
1: Times Two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: White
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San El Sol. Na ako yung ipamati ng mga kuhan, ginagpay rin mo ng mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sab sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.